to jage, ba jang ci jang ya bosam, mo dar dar doko, ngir andak borom am yeram ñaw ndaw, xamaleen yoonu batin, teral naw mak, ba jebal leen borom am, sheexal nay mbeur, tabax nay keur ci suuf si, xamal nañu sanku woon, ngirum borom am dal bu dal fay ci dunya ma sefu la gis kamam jey mo baramam da dar bani tek noy bani nem ci wet te am jambar gu tar te ragal boromam woyof bani toyu dis bani gan ci wet lewet bani dom saf sap ak boromam te sawar telefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul jeele luma am jox boromam te rafet jëf sa xorom du waxaati rewul bari te giin ci kumu gis ngir boromam du xejak seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral digal la nga xam boromam du xasse du doore ñakul bay fayanto du rog war ma ki bokam mba boromam du runni du rok du janni du xoti satir dala yaatal ofa la nga melni domam du matu bi fe ci wëlere musula war nit du xadiruna gu yermane ngir boromam du bew du bajantu day waro kaware du jeng du fakki masam mba boromam du retan nit du parparlo du sot nit du yaqub der du tas nit ngir boromam ndagam ci way ci koy anan la lamba ma ne fulalim ngana la mi boromam fune rase woyof na ca kaw te dis na ca bir boromam funu rajeti kuy fab alquran bi di def ci tax di talif ngir boromam funu rajeti wajo xamne buy way ara fu mu def aras di beg ak boromam funu rajeti ko buy dox du geso day rombu derem yi jëm ci mbirum boromam jey fune raseti wajo xamne buy wax ku nek di lox di laq kudul boromam fune raseti ku gis ahlu badrin di and ak ñom di deyale boromam fune raseti wajo xamne fu mu tew ku wop mu fajj ku de mu yegal boromam ku bañ bi khutbu bay rasi moromam du gis ku ni mel ci ji jamono ay boromam gise fu ko won ca gaña weyon ca bawon te xar nuy nuy jëmis du ci ñaw moromam ku weddi ba tax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci rewi gabon yo congo ci ay nonam be delu ji jay moromam te sa ko ko melni cheikh ibrahim fata wa ahmed ndumbe mba la ko boromam te sa ko ko melni cheikh abdur rahman lo ku judd fa mbake mo la xamal boromam mba nga sakku ko laq jagle ak sayidi makhtar ku dem ba siyar yonen mo ki doma mba nga sheikhal kem li sheikh bamba sheikhal te selal seni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef
te tagat len batunu manam moy boromam te bumu di ngat serign si bumu fayanto te bumu beg ngir ku koy gotil moromam te bumu khasnit te bumu jew bumu rambaajit te bumu fen bumu dagu bokam moromam te kana saxal geel ndem gi yonen te bumu tere muy taxaw fara tay boromam te day xam buuti xol xam batinu nit di safara ragi xol di xalam boromam te kana saxal jihari bakkan ci bopam te muñ tiis ak naqar te ragal boromam te bumu digle ko aye ci walu bakkan di wo tefa kaw di wo tefa kaw ci bir ba gisul boromam di ngay lim doyna yow Musa taxawlul batay jofago lu mat asakay boromam ku bëgg di mbër melay bamba ngi setal ku mel ni moy doni khutbu boromam ku degguma jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal

0: Serigne Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow. Loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.
1: Bàyyil ma xel ci émission bu jos para réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoono wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woote ca. Cheikh Mbacke Mbob ab Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia. Osdo Allah ki baamoon.

Uru watatiru. Lia yakudu malatinu na. Ma kada yil mabruda wal masnuna. Huwa al-karimu nafi'u al-mukarimu.

0: Sering tubanel kep ku bëgg top yalla té amul ay téggine du am mukk lum bëgg. Sering Touba néna téggine moy alal di gëna am solo ci aduna ak al-akhirah té moy li gën ci li nit mëna damo. Sering Touba néna dér yërem kep ku la fété ndaw té dé ko digël fo toll lu koy jariñ té diko tek ci yoonu njub. Serigne Touba néna na nga warmal képp ku la mag donte dara niru ku xébu té ñakk solo. Serigne Touba néna waro yaakar mukk né nit ñi dañu la wara warmal ba ku ko deful mu nakari la. Serigne Touba néna na ngay sét fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi té bañ di sét li war nit ñi ci yow. Serigne Touba néna da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba néna del samanteeg àq yi sunu borom doxale sa diggante ak mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba néna bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba néna saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba néna saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba néna képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba néna na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba néna saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Serigne Touba néna bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba néna bul werante ak nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba néna saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba néna kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba néna saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba néna saa yooy waaja dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba néna bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba néna sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba néna képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba néna xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba néna saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba néna bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba néna nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba néna na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba néna bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba néna bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yalla serigne touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yitté aduna serigne touba néna sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji serigne touba néna xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la serigne touba néna na nga noppi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamne nopp rek kay sen tontu serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom te del saxo noppi serigne touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci la muy wax ti wi sama yoon serigne touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga serigne touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi len di denk deggu ndax deggo len di yobbu ci ak mbax te mbaxal len di yobbu aljana serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé serigne touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jende ko jaamu yalla serigne touba neena del teru gan ki mbekté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon serigne touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindupten serigne touba neena kep ku farlo te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq digle ak di setal xolam niko tasawuf digle serigne touba neena xam xam mo fete kaw jëf ndax jëf du bax du fek teggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé serigne touba neena wër di yépp mëna agalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben serigne touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam te bañ di moy yalla ci dara te lepp jëmm yalla rek tax serigne touba neena jihad di gënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko serigne touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mana am ngeureumal boromam serigne touba neena ludul deug day naxfay serigne touba neena deug rek kay mujju ndax ludul deug lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé
1: sen bok taala bi ñu seigne ibrahim sof duk parcel ties mo amone yene barkel ci xassli di nga def ardi ci jaarum baak di ñaan sa bu doli ay leer barkel touba bismillahir rahmanir rahim.